0: Pi monu prima torotai.
1: Kenese penetai iravatai. I moa kanana kua anga iora te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua. Te atua e aro amai aku. Tamaiti ara nei ki ora au iakoi. Āmeni.
2: Yo ne pene toru iravatai ki oru maano. I ara o mai te atua, i tō te ānei, kua o rongo mai aia, tāna tamaiti, e i ora, no tātou.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
4: Konei te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata ka reo na reo. E iti tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero. E iti tangata ia ka reo na pasirea.
5: Muni toi tā, kaki awa te.
6: Eh, te iwi a koe, karukene te rāngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau mētaki koe, akuru kena te rāngang.

Ite ni te roto tatu I te tuatau, atui tui anga ki te iti tangata. Koe e oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nu, koki airani.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Palala mare ho eki pe malo le tonga topeko flipo motulala mo ngongo a to site ko ni valo septema wa fe wa no. Ko ta u fili fale ale a fogeni inu silani pe ku kamata ke asima ye nga ikavenga nga u mo fofonga ka u quantity ye nga feitu ke ke le pa ani ku asima ye na opera start now. Fai national ku asfoki mo na nga hi fomana tu ko ya he kai te ya tu ku hau. Fai green ke no mapule iko ya to tongi koloa whaaho. Pea moe New Zealand first, ai mawhai goia ai toko taha sitseni o Nusilani. Koe taha ngai mea goe ui kaito o lerei e he palofesa me he University Aokalani Sir Colin Tukuitonga. Koe fotu o kufai he whai act ke tāmatei ai fōnga hū goe ke University Aokalani i ha polokalama ma kehe na fotu tū ma ai whanau maori mo Pasifiki. Koe hike nau hoko ai ko hakao toke tā, kau nesi mo hakao matātao i he tawhaki o mo ui lerei. Koe tukua ki koe ukufai e takia o act o kuikai ke fea tokua. Ai